0: ndari akamya nikanta nengaya tiatwa ina nona kikai pa eria indiki pa taka toto nte tamerwa ka korawa nero iro yo ko tantangiran tiaswa nanwa ni miau nanta pia kini yarona eria ni ko ate tantangira mete kari neri ne na konsina yana sina pa yonga ne anora ne pe ani on koroyan kana ai kawai eria ni pa pa ina to ko kwawa pa ina nora kiro yana sina o eria ina pe tiakaro ni ka para para na ko yana sina pa yeran kai kawai tiaswa Ponsi ngaya te kawai ya esi bukin karikira kiante meon toka ne kai. Ayo are kanwana. Poin kai rira ya na usu ne kai ante taro meauri ne katoa wiki. Awa me wakin ante tataro mea ware kanu kuwa kia ika atapu ne katoa pung. Hare pon tepo kia re eriki pa kairan meaura ke kairan kawairan katoa pung na konte toka ne kai. Yangoya, de minister ai.
1: Oh, men, yang oyen te ministeri, ha, kwa wate sangon ate rana ko kanuan te te rongorongan e kwasan kanguraya ki anau, kantani ngaya papaki. Pa, kuna, me wakin nana peina nun te ngapu ngayu, on kata yana pen, tini nanu nake, kwa ngana kunora na pe, nakuroin, kakawakin te rongorong, ane kwas pasat nguraya ki nake, nam kwa ngura, yang oyen te ministeri. Oi, pun na warang kai te ministeri, mwini istu uwa, on na pun wakin ako, me reitan diki wawam, Yano sote laki. Agari tari kita panan kami auri na koi mkia kuku pundungurana pa iliriki na mderio. Nko ya kurorona ina pe na wante nga po ngayi oke. Na timi atua. Nika me auku me kanon na ku wakin na urine dine. Hakeita ku pa na hangani ku teus, teus maka. O liki te temerung. Ina nante mga tarakin spangam maki aku na kaitarai. Ina nante ngayi na yo.

Amelia kan di UB40 singin sinukunayan ni Red Red Wine. Namay pun si Debi mo ano walang timinista ng Purwaywa. Cha Arwaywa sinay mga pundita na kung napakanuan tayo nga po ngayon. Data ng kagibos yon metin na ng program. Ngayon, tapi ko rin kiwawa makin na tayo meton. Kakamiruro ko yay, nikaro ko rin po ang Arwaywa. Asa mga norang kani. Ara metin na ng program, metin na ng program. Ipokin data na pe. Kukurayin na kanakurawan kanuan am. Wa kaya ko tapin niya ngayon na pe on pepero ngayon tinga po ngayon.

Minuta ni ma ka inga keto mai pa tale vai te hola hiva ko nala ne ko to fango mai ki vai vai mahino o da to haha i ta fito i fa ai ni ko mati di te tali o hinga mo te kupu singa le ai ni ko pule anga a pung pung i te hola valus ke minuta e ua furu e lo i te felie fa i te hola valus ke minuta e ua furu e to tala noa nei ki te uhinga o te kupu singa le ai ni ko kofutu. Ki te hoko atu ia o toko tō whakamaholo i ka inga e tō whakatahile vai te lakangani ipa mo te nuku āwhea tuku ke alofa. Awa tue pe mo o whakakolo aki pe. Si i te mi whilawe i pala lau aini o tātou pa mo te whae aini ko mātiri te tali. O ka pau e whangono mai. Te manu ia pe ia te hoko atu o te aho pa mo te ngāwe.